0: 101.9 FM. Peace of a dove.
1: Keep it locked on Adaba FM.
2: Live it. My father.
3: ADABA.
2: 89 Adaba.
4: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
5: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu
6: logo lomo okunrin aba duro tan
5: ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
7: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
8: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
7: gas
8: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
7: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
8: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
7: ogoji
8: ose lati mo sanwo
7: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se
8: e seun olotu sẹri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
7: kini idi ti e fi se ba n pe kawon yan kokoko san wule die ki to di pe egbe oja fun won
8: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
7: eleyi
8: yo le mo sanwo lo to ti olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
7: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
8: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa awo wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin eh eh gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin la mu rara rara
7: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatu Ikotas Akure Ondo State
8: olule se wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sorry number yi 070-7454-2995 le kan si 070-7454-2995
8: e ṣeun olotu
7: oro le ti gbọ lati yenu ogbeni Abdulhakim Okola te je asoju CDK iwa na magore loni ko le bade to ni dukia
9: ore wa ki lo de to roju koko bayi
10: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan

0: bamicho la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba ma wi pe oko re o se daada to ninu ile gbianju ke ejo wa ojutu si ona abayo ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 abamicho ko ra foko re ko bere si ni takebe an je n to dun an mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be lelomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedo yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun olawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara pombele egbogi na na fi se ajo nafda ki si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, mati sumi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, ti e kon sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti gbo ni, nipa 24/7 aba make sure, korojo gungun bile ta won okunrin bire fun gba gbogbo, akonse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 aba make sure, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afo gede gede do ti ara danu, logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafda ki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
0: Bene, ijawa ija osi always guide na ni se wa ri gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi number yi o na ni ke mo pe 091 60 62 62 53 e je npe le kan si 091 60 62 62 53 to o tun ri gba mi na ta tun mo pade ire o
3: olowa ni o mi ando
4: o wa ni o mi ando
3: pade tun ni o mi ando
4: o wa ni o mi ando
5: Wait, oh, wait! You mean you haven't heard? Domino's and Cold Stone Mega Week is here! And this is not your regular kind of offer!

0: The pharmacy. Mwen kurele alaye. Epe 0803-860-6858. Lek. 0803-860-6858.
1: Eka bo pada tori ijoba asiko eje nsare ma fun wa ni awon ekunrere iroyin eleti mo ti ka koko re sita se ti gbo yin laaro tuni o en to ti fi gba kan je agbenuso fun ile ise eto ajo eleto abo nile yi iyen General Rabbi Abubakar ati iyawo re o ni irin je koye ni wipe won ti ji gbe bayi latowo awon afurasi adi amara ogun ni ipinle Katsina isele on lo sele lana lo popona matazu ni ipinle Katsina ni bi ti agbenuso on tele ri to ti rin ajo lo pelu iyawo re lo si ipinle Katsina awon adi amara ogun lo dede dabu ojo ona ti won si se akolu si oko ele to n gbe won lo bayi iroyin ele ti won fi lede ele to si te awon iroyin lowo je koye ni wipe a wa ko eleyi to wa ko na o ni o na ni ogbe lara re ti won si se akolu sona sugbon to je wipe o n se ni o n gbianju lati mori bo ninu isele na iroyin je koje ni pe oko eleyi ti awon eyan fi rinrin ajo o ni won ti ri bayi sugbon ti won se lalaye pe awon eyan gangan o ni won ko ri o ile oyin je koje ni pe gbogbo igbianju o n lo ti wa nile bayi loju na ti le je ki won wa won ri layo ati alafia ewe ile ise olopa ipinle ohun ton ti ko omo ogun ni o ti wa soro kankan lori isele na ekunrere iroyin be ninu we iroyin punch eleyi to jade loro to ni o ile ise olopa ni ipinle abia lo ti fikele ofin gbe awon afurasi meji kan bayi eleyi ti won le de akopo loju na ti le je kin o ji omo de kokore kekere jojo lo kan gbe ni ipinle abia ninu atijale kan le ti won fita latowo agbenuso fun ile ise olopa ipinle ohun dsp moran chinaka lo se lala pe commissioner olopa ni ipinle ohun danladi isa o se lala pe awon afurasi ohun ohun lowo ba toruko won si nje unzubeki chingorom omo odun 24 ati chinonzon chumbure omo odun 25 ele ti won gbe ni apa gusu ijoba ibile ni omaya ile ise olopa se lala pe ni ojo 25 sta wa yi o ni awon afurasi meji na o ni won lo si ilegbe obirin kan toruko re nje amarachi chinyerugo omo odun 22 ni won si gbianju lati ji omo re gbe iroyin je koye ni pe awon afurasi meji ohun o ni won gbianju lati ji omo ose meji gbe latowo arabirin na eleyi to mu ki ifanfa ko waye laarin awon afurasi ohun ati Anthony omo na iroyin je koye ni pe eni keji lara awon afurasi ohun ohun lo n wa nita to si n sona latari bi gbogbo nkan ti se n lo loju na ti le je ko ma si alami fun ikeji re eleyi to wa ninu ile iroyin je koye ni pe awon ara adugbo ohun lo gbo si oro na ti won si ti tete ta awon ile ise olopa lologbo eleyi to mu ki owo ko ba awon afurasi meji na ninu atejade eleyi ti won tun fi ita won je koye ni wipe iwadi lo ti bere lo ni kikan baye ti won si foju awon afurasi na ba ile ejo kete ti iwadi ba ti pari lori isele na iwe iroyin Vanguard Punch eleyi to jade loro tuni le o ti ka kagbadun re ijoba apapo orilede Nigeria lo ti se lalaye pe o ti wa ni oju lala kan fi sori bayi to si ti gbe gbogbo awon igbesi atokale loju na ti le ri daju wipe aisan ebola to n ti itankale re ko wo orilede Nigeria o se lalaye pe gbogbo awon papako ofurufu lorilede Nigeria o ni ayewo ile to mo yan lori bayi ohun lo ti wa lati dena irufe aisan be ba gbagbe ajo ile to n rise oro eto ilera lagbaye lo kede wipe aisan ebola arun ebola ohun lo ti bele bayi lorilede Uganda ati Democratic Republic of Congo wọn se laja ninu atijade kan eleyi ti won fi ta latodo oga agba eleyi to n risi oro bi nkan ti se n lo ati idanileko ni awon papako ofurufu ohun iyen don sleep o se lalaye pe awon arinrin ajo eleyi to ba rinrin ajo lo sorilede miran atẹle to n wole sorilede Nigeria ni ayewo eleyi to lorin lo ti wa nle fun bayi o tun se lalaye pe gbogbo awon arinrin ajo eleyi to rinrin ajo pada lati orilede Saudi Arabia ti won se ise aji won tan bayi o ni won se ayewo fun patapinra o nigba ti won ba gunle si orilede Nigeria bakan na o fi kun wi pe igbesi onko seyin ara ona lati le ma je ki aisan ebola ele to ti di toro fun kale lawon pa bi kan nile adulawo ko wa si orilede nigeria o si lalaye pe gbogbo awon papako furufu toro kan ele ti oyo muritala mohammed to wa nipinle eko ati awon papako furufu miran o ni awon osise leka eto ilera to ri si oro didena arun yi o ni won ti wa bayo lati le je ki ayewo to mo yen lori ko wa fun gbogbo awon arinrin ajo lowo ta wa ye ekunrere iroyin be ninu iwe iroyin punch vanguard the nation ele to jade laaro titoni na aisan onigba meji lo ti sele ru bayi to ti se kupa awon eniyan to nlo bi 37 nipinle bonu ninu atidede kan le ti ijoba ipinle on to fita ninu oro ti en to je akowe ele itoro kan leka oro eto ilera ni ipinle na dr zale kaza lo fi ojo oro nede to se lalaye pe awon egberun bi meta ototo o ni won ti se akole re ayen aisan ni ipinle na to se lalaye pe awon ijoba ibile bi mejo ototo ni ipinle na lo n ba aisan na fira bayi o se lalaye pe awon aisan o ni won kokko ke fun re ni ojo kini osu ta wa yi titi di ojo kokandini ogbon ti se inu osu ta wa yi bakan na to se lalaye pe aisan lo ti wa di toro fun kale bayi lawon ijoba ibile bi meje ni agbegbe ipinle na o se lalaye pe ninu aye wo kan ile ti won se lowo ta wa yi lo fi de mu le wi pe awon bi 37 ohun lo ti de rorun lori irufe aisan be bakan na lo wa se lalaye pe awon onimo nipa eto ilera ohun lo tin lo kakakiri ipinle ohun atawon ijoba ipinle na loju na ti le je kun o dena irufe itakale aisan be ni ti butoro ipinle ohun bakan na lo wa se kilo kilo fun awon eniyan lati wa ni ojula lakan fi sori ati wi pe ki won mo oro eto ilera lokun kodun ninu yowu omi ti won ba mu ounje ti won ba nje ati bi ti won ba nse igbonse si to se lalaye pe ilera to peye gan bayi gangan ohun lawon eniyan gbodo mu lokun kodun o ni apa ipinle na ekunrere iroyin be ninu iwe iroyin punch ele to jade laaro ti toni na
2: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo na dark phone te gba o da lagwara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas Cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo emu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigee Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a onifi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire
1: atue lara o o ma tue lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kiku lo fin sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo n kopa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o nsafikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 070 88 77 8855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal

0: Adaba 88.9 FM Atuti Fufere
1: Adaba yo
2: Unisoro ko famile nu ya Tori mo loba to je lagbara aye Ijimere kuku igi bibe o Awolule ki pologbo ako Itakun le kini igbin lara Beyin lo ba wodo aroshin Gbogbo eyin ota le ni ma deyin were were ke pada leyin wa te ba wa ko tele o pada omi ni o pa yin la pa fun ejo dagun tan yen la wa duro le eyi to n san lori kafari eyi lo je cardboard lati ma pase kikirun ara kirun bo lohun nu ai kirun won o si bo lohun ko sugbon ilu ta ba pe ni kirun ka ba won lori awo 247 ko ti iburu ko ti papoju ase olorun ni pe kojo koyo ase olorun ni pe korun orun eyi to fa fa fa ko le

0: mi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fa jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni taitai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun ba si ma ka ohun gogogogo be elomi ba sun bayi ki le o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbiyanju ka dide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sanyoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfani re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bi le ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun e mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so toto gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan agbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi e soju lasan o ngba to ba dodo wa a gbiyanju a se be lohun fun pa ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le se baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu 64 60 64 19 o sabu 64 60 64 19
1: Esho baba mo fe bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebekebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu bawon nkan yi se da to tun won du to be na lo nsa ko ba fun agbo ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baradi lo bere si ma ro ohun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma gopo gbogbo ara ni wohun balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese awa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni maraka to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o sabu 64 60 64 19 o sabu 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo ah nbe ko ibayawo ti bayi tojo ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa jafani egbogi mowo kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi lo to ewe ategbo ona won ti jin ko si n tosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti won le ba wa si odo mi ka wa janfa ni ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na je nitori e mo fi ni kayin ni o wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbo gi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbo gi mo wa kuro mo ti ko wa wa ta lawon ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa ani fara nirawa baya fe bere one tabo ni maran kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 bele lomi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lohun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school nilu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia oriba
2: o ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju oro na bayo je aye ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe se wo gbo nipa baba oke ogun ni ogulu gbọdẹ tó ń fi wí àtẹgbò sọmọ aráyé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń jọ ọmọ ẹdá lẹnu ìwọ náà gbìyànjú kọ sí bàbá òkè ogun lónìí ẹ máa pe 07064606419 07064606419 bàbá òkè ogun àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹgbò ṣèwòsàn.
3: Iléeṣẹ́ tó sẹ́ ó kí ó fẹ̀ǹfẹ̀ ó kẹ̀ǹkẹ̀ ó wá sẹ́wẹ́wẹ́ ó dún bí ìlú dòdò létí ó dùn bí ìdòdò ìkirè 88.9 àdàbà fm.
4: So things don't easy for Niger now.

0: Oba, I Chief Sama, Akinsulure, I Chief Odunwo, Adesinya, I Chief Sasere, Akinfolani, Titidori Boboroye, Patapata Mara, Lu, Eni Tondinle, Yosi Fwese, Ati Genetu, Karo Tua, Bede Bede Tin Rokoko, Lagbala, Omalatoye, Labia, Gbada, Ayayeti Bere Bayi, Mantoba Di Ojo Kanu, Si Ojo Kokan Ozu, Keba, Odun 2026, Nkagbe Nkan, Agbu Bueno, Kabiesi, Mba Moriki De, Mba Jojojo, Mba Moriki De, Mba Yoyoyo, Ogogo Maja, Ofo Soma Kanri, Ojimoko Bo Yibo, Ajuwa Juwa Oleke, Igile Odonu Bale, Ube Gumbela, Ujo Lila Kwani Paso, Atari Ajanaku, Ye Bango Ti Wanki Yi, Abi Mbola Fala Ye Abolu, Oma Sasere Olowo Kutukata,
1: Ojo Tiliye Wa,
0: Abile Bole Ugole, Abodede, Yoga Down, Down, CEO, Bimfa Cultural Heritage Promotion Initiative, Timbeni Texas, L'America, Na, Lora Milajo, Udalo.
2: Inka bo si ure to sabenko. Abati sabenko. Agwa frili nani. Matu, matu, matu. Akase yoko uko Japan kan. Uri o si ni uko titi kapo jumbe. Eno kamo nani kambe ni. Oro si ni tobi titi kapo bebu. Eno lafi soye di lafi joko. Olo kire Joseph lo kote mi. Loko eni ti o si agbateru eto yi abi Bola Fala Yabolu omo sasere olowo CEO Bimfa Cultural Heritage and Promotions Akinku Sunday oni ele te da si loni ife ke fenu Saturday ni keni ba oro ije si wa sugba mo fa ki eso iriri yin ni rere tabi ni buruku ni dada tabi ji odikeji e ipa ti awon afa awon woli nipa irina ele ti won ko ninu igbesi aye ile laarin loko laya nje o ti ri bi to je pe bi ba so opolopo pastor kan ile lagbaja ibadaro bibi ba se opolopo bi ba se pe woli kan lori na kini kan lagbaja ti la kasegbe tokota na ba si je ba se fi segbe otun ejo fi segbe osi e ma daruko e so riri yin make sure you speak the truth the old truth nothing but the truth do you think anyone else can do it ba ba gbo mi dada role wo ni awon iranse olorun ojise olorun ti won ti ko ninu iduro re ile ati didaru ile 0816251999 0816251999 o le soju e o se le je pe nikan to sun me lo sele si 0816251999 Anlo na taba pada de Oju opo ti da
3: Debo Ajaguna Liberty Outreach Dalo in conjunction with Grace Covenant Center present 14th year anniversary Peru Akuri Divine Intervention Lati Ojo Thursday Ojo Kerela Thursday 14th to Sunday 17th May 2026 Ibejo Kwa Aro Ati Osan Yowa There will be both morning and evening session Agumesan Abo Aro Oni morning session Ni Grace Covenant Center Aguman Wenrole Oni evening session Toja Open Air Crusade Nye Soji Itagbangba Ni Ugbe Motor Park Grand Alakale Lori Shirishi Praise Feast, Fire Conference, Isoji to Lagbara, and when you are Roluwa, Jowa Nikale, Amabi, His Royal Majesty, Oba, Ajebanji, Ajibola, Elesuleti Asurekiti, Pastor Oluwase, Israel, Latapuja, Pastor Moses Bolanewa, Latibadon, Dr. Prophet Tunde Oluyeo, Ati Dalo Ministry, Opolone Emi, Yo Lorin, Latif Goluaga, Amabi, Pastor Mrs. Lola Akambi, Sister Senwa Debi, Sister Bola Grace, Ati Bebelo, Isin Dupe, Roger Sunday, Ojo Ketadilogun, Sunday 17th May 2026. 08038729416. 08038729416. Number te pe fun adura ti imoran niyan. Dalo in conjunction with Grace Covenant Center. Lolu kede.
2: Ibi ta baroku sibe la fa bo si 08162519991. Hello.
1: Hello.
2: E ka san. Yes sir, oruko yin sir.
1: Yes sir, do la to won.
2: Okay sir. Ango yin o. Hello. Hello? Hello?
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Yes, sir. Yes,
2: sir.
1: Come on, Dad, I need you to pay last door.
2: Mumboy?
1: I want to show you alone. One more 2 hours delay. So, then we should make class again. Do your own. I want to know about my party.
2: 08162519991.
1: I don't know.
4: 08162519991. Mi Olorun so fun pe mo ti bi mo sita mo de bi mo ri to ya mi lenu mo an wo be ni pe mi kon number so mo tun wo egbe o le mi lohun ba wi oni so nkuro ni oni pe mo ti bi mo ri mo ni emi o bi o de enu ko tule because yawo mi ba mi ja pe eh mi bi mo sita mo je ko ngbo orisirisi la ri o
2: yawo yen na wa nbe ngba to fi ri na yen
4: awa bejeji jo kunle si waju e ni yen wa nba mi ja pe ah yen buruku ni mi o ngbe
2: o to bi ojo bi melo ti ja fi waye te fi le pari e gba le se yanju e
4: ah oro to lo bi osu meji ti ma so fun pe se yan wa bi mo pa mo ni se te ti ma bi mo wa ti gbo iwo ti mo tin de ke ta tin se boyfriend girlfriend ti ko se odun marun
2: oro yen ti to bi osu melo bayi
4: ki le oro ti mo so yi ah o ti pe oro ti to bi odun bi a ti to bi odun me fa si meji bayi
2: e de ti gbo mo kankan wa le lati gba yen
4: I'm going to go to the house.
2: Pastor Lurisi. Hello.
5: Kasan baba.
2: Kasan sir.
5: Chief ko so male la fi lo nsoro.
2: Okay.
5: Za oro ti. Oro po ni we naira.
2: Mhm.
5: Ori aye awon yan ti so nti o dabi pe o jo nlete ni pe ifoju ri. Mo ro pe mo ti duro waju woli ni gba kan ri to so fun emi ati yawo bi ti o ma pe yawo mi ni. Ade jo joko lekan soso o so fun pe ah o fi omo kunrin yen sile. Wa wo pe ki ni wa se ni na ba wo ju ara.
2: Iyawo yin ni o ni o so fun yawo yin pe ko fi yin sile.
5: E mi ti o si. O en to wa wa legbe lo wa tele se pe awon won ma jo wole ni. Baba ba po hun da. O ni ru be lo wa lo ri si bi se de. Then ni to tun jo awon to ba wa dance awon oro to ta koko won si ba wa yanju e ti a si wa titi de ni leni. O wa ti polo Olorun fun awon de aye bi awon yan be. O de tin to si ani woli mo o.
2: Bi woli to ba fe tole bi o ba ti e gboru nkan beyen wisdom lo fi salaye igba to ba ti pollute okan yawo ipe oko e ni yawo mi sita kilotuku yawo ma doubt oko jojo sugbon ni kaluku ko lo wisdom. Hello.
6: Hello e makasan
2: e kasan
6: e lati lo agi mo tin soro
2: mo gbo yin sir
6: se lo opolopo awon woli
2: odi oruko yin oruko yin oruko yin
6: oruko ore samuel
2: oda
6: awon lo n ba ijo je nisi awon lo le n ba idile ton si daru lodo wa mi ko lonka won da o
2: ibo le le wa yi
6: arigidi mo wa agbaluku
2: agbaluku agrigidi
6: beni
2: won ti da ti mri dile to meji meta to je pe ipase woli ni
6: hotel ka mo dogun
2: e ma daru ko idile ba ona ti da dile kan rute mo
6: e to wa ni won pari ya fun okokota awon ma ba yawo esun emi n gba de gba emi n gba gba agba yawo elun mi mo ri dada ki se pe mo fi n pitan bo se ri niyan olo tu ese
2: oda hello sir
7: e kan sir
2: oruko yi
7: oruko temi ni Abimbola Folabi
2: lati
7: bole zatore
2: oda e sa wo
7: woli le so o ye ko so tafa na
2: mo so be le kan mo ni je mi kemi ni ma daruko yi mo ni e ma je ka so woli nikan
7: e ja ma ko beje papo
2: mo so be o
7: ni Nigeria wa ni de o ni to be ni kaka o se ri kaka ni kaka wa ti pe o class pa pa pa pa oro je mi wa dada ba ogun e be ni kan so pe o ri ninu officer polo fi han pe boyo ni o da re pe to ba le da re wa je pe o ti o jise olohun mo se be ni kan so be agba la la lo di pe ma ba gaga ba o ti wa la ri ar kisi sa re re lo jejeje kemi ko bu fiti anogun hello sir
2: mo n gbo yin
7: to bu de yin ko bo to irawa lo to o sugbeni olofin o wo po irawa lo to e to olofin ko wo po e se kweto
2: e se goni 0816251991 a rojo musolokun rarara hello
8: e ka so sir
2: e ka so
8: ada fun yin sir kweto
2: amen
8: oruko mi ni ojo ajiro mo ke lati loka koko
2: yes sir
8: ojo ti mari banu je woli ojo e won mi je jade loju ni
2: e sa wo
8: igba yen mo yi wa ni omode ipa ti iya ati baba ni lori yan lo mu mi lo si church yen ni ojo yen bi mo de se debe ni woli so pe ohun ri han wi pe emi ni emi oku
2: lojo mi
8: pe awon bi mi o te si ni church ni ojo yen
2: oda
8: bo awon afeni feri mi wa ni church ojo ti won wa fi nwo mi ni ojo yen ni pe boya gbogbo emi oku ko ile aye odo mi lo wa
2: be odo yin e
8: ko ti mo fe joko ti awon eyan ni church ni won wa nsa fun mi won wa ni ki lo sele pe mo kan wa si le jo si ni bayi le wa nso pe kan bayi emi ni kan wa wa anu yara mo wa bi olohun iwo olohun je ki rira mi ni bi ti won so pe mo wa abi se mi o tun mo ara mi mu ni igba ti mo bi olohun ni mo wa ri pe church eke mo le daruko church yen
2: e ma daruko
8: wo le eke ni eni yen titi ti mo fi soro church yen bayi won ti wo church yen bayi
2: da ese
8: tori awon le meji meta ti oga e daru oriwa ni gbagbo de sa
2: abin bola fala ya bolu adupe tori pe egberun eto ikale iyawo le balele papa julo eyin obirin eni ti o ba wa ifa kirofo eye yajule kiri ki won to ri iran ti o se tin sin tori bi eti o ba gboyin kinu kin baje iwo woli na ti olodun si fi nkan wisdom lo se pataki ju ekwe mi sori 0033842322 olowo kere joseph lo ko temi ki ajin dara ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le ti oba Dr. Julius Oluwole Olufaderin Adetimeyin Jimoko Okeji to gori apere baba re royal highness alaye luwa

0: eto aku dede wo yi o ni agbara olohun oba akoko yi yo mo san wa yo mo san wa eto yin eto wa nlogori afefe eto eko di rorun education made easy lati ile eko Educonsult University Educonsult School of Preliminary Studies te ba tin gbo ohun yi e mo pe en ta fe so o na lo da lori eko awon omo papa awon omo to ti kawe mewa ti an fe woli eko university e ri bayi bi awon odo awon omo wa won ti se idanwo UTME nijo ni ti an fe woli eko university ti an fe wo 100 level e wa ri 1.6 million ni e pe won million kan o le 600 and kene ka 1000 o ni won pe won ti won jijadu lati ra aye woli eko university ti 100 level aye melo lo wa nle ti o fe woli si o wa re o he ifidire mi o wa po ninu odanwo ohun to je pe awon to pass daada o to nkan nitori orisirisi idi eti le eko Educonsult ti ti se awon iwadi kan le lori itekute phone agbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko je se danwo e ri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won fi mo kegbe kegbe kogba kogba mo darapo ma awon egbe ti o da kaakiri e ya titi je awo ona abayo ona ni advanced level a level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi ba wa ri kan na ti dawo kan tin ja mole bi e meji e meta manu le o na le lo bere omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole un nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu a level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ile eko university e ri pe ogbon o wa ninu ti an so fun ra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayeraye ni o ko mo mo ma dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun 15 gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere a level advanced level nigba ti o ba fi di wo yi odun ti nbo won ti yege ni won ba lo wole si 200 level iyen nipase direct entry odo ajo jambu ona won ti gba DE form yen direct entry form ti won wa lo wole si 200 level nile eko university to ba wu won fun course ti an ba fe se a je pe ohun atawon ti an wole ni isin won lo pade ni 200 level nile eko university be ni eja tun wa jo kiesi leyi o awon omo ti an pass UTME gan won to le raye wo 100 level yo mo to ipari odun si odun ti nbo lawon ile eko mi ti a ba wa ri ile ti o pass re a je pe o tun di odun ti nbo to totun le lanfani ati se danwo UTME mi kun o tun wa raye wo 100 level a je pe yo di odun ti nbo leyin ile ti nbo ah ojo si nlo odo deyan anfani ti wa o nile eko Educonsult bayi awon eyan ti lo ngba form fun o lo se advanced level a level ni Educonsult life ti ojo ori omo se ko wa sibi ti omo o ti le wa aye legbe wa nile eko Educonsult te ba wa somo to mo ba fe mo wa njojumo aye re na wa se bi ti le ko wa en so fun alaipe yi kuda phone number te le pe si en so fun alaipe yi ile eko Educonsult to mo ba ti lo be ti won se advanced level bayi laarin osu meje si mewa pere ni won se 200 level ni won lo wole si onile eko university e wa ri o ti le ni ogun odun daada ti awon akeko tin lo si ile eko Educonsult tan lo se a level ti won si wole eko university opolopo omo lo ti lami laka kuda awon to ti gba oye muye won wa nbe awon to ti lo soke oko ti en lo keko leyin ti pari a level advanced level tan ni Educonsult won po repete a lo ti le daada ni egberun 24,000 omo 24,000 students to ti gba Educonsult koja nipa a level tan so ina ni ti en se raye wo awon ile eko giga ni Nigeria ati loke okun e wo ki wa se pe nbo omo ba se advanced level tan ni ile eko Educonsult ni won wa ju won si pe o dabo rara o won ba omode gbere gbere ibi ti o ti ni admission si ile eko university to ba fe fun course to ba fe se be ni awon to ti gba be koja o ni ke mo bi koda gege bi onise iroyin awa na ti ni awon omo se gba be koja o to lo ba to si gba fun ile eko ti an fe ni an lo course to won lokan o ni won lo se ikida pe ko si aye gbe fe ni eko Educonsult discipline to gbangban o wa nbe itekute fonu iwo ni nile eko edu consult koda ayere oto aye ise oto ni tomo ba ti wo be laarin ose bi meji meta pere e ti mo ri ayipada pe won gbajumo eko won daada discipline to kawo omo o wa nbe ati legbe ati ile eko e wa ri ni ona mejeji o ni abu to peye wa o awon oluso alabo won du wa mu wa mu ni labi awon akosemose alamojutu omo ino oba to duore o wa ni hostel won hostel okunrin loto obirin loto mall wa ta ti le sare ra awon kan ti ba nilo be ni iruja ere daraya o wa nbe omo fe sirun loso gbogbo e lo wa ni ayika ilegbe e wa ri ni ayika ile eko wa yi o ero cctv camera wa o to mojutu gbogbo eko ti omo nko lore kore la won mo se test koda won ko project bi gba ti wole eko university na ni e wa ri awon oluko tin ko mo nile eko university o ni won ko mo o nile eko edu consult ti ba tu ko mo tan omo ko ko tun bo ta yo ko awon elegbe etuku ko fu pe se ko ti yi won abajo awa la won mo yan tin le eko edu consult be ni o excellence o ni what word won nile eko edu consult eni ko ti mo tarapo pe nbo ni an wa kini phone number ta pe si olule eko edu consult lo wa ni communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan bakan na won ni eka kan mi nibadan ni honorable justice lo aremo court ogangan bi ti awon agbofinro ti mo dari moto tele yen ashi junction ni basorun nibadan won ni awon eka kaakiri ipinle eko lagos state ipinle ondo won wa lakure at Ondo Town, koda ni ipinle Ogun, won wa ni Ijebu Ode, en fun wa ni gbogbo address ka to pari eto yi. Phone number te le ma pe mo si o ni 081-3543-0382, 081-3543-0382.
1: Baba tele ni to mo na, woku woku ni rajo aye eni ro ni lorun. Ni Edu Consult, Eko Advanced Level, Cambridge, Jupe Bati IJMB, Tofi Mon Napte, Otiwa Ronu Ba, Toripe Pelu for Kabale Lomo Fim Wallisi 200 Level ni University, E Yama Foro Data Ama, Ekansi Edu Consult Bai, Ni Communication House, Fast Pass Junction, Ni Bagi Old Ife Road, Ibadan, Tofi Mon Ashi Annex, Towani LOARM Court, Ashi Bodija Junction, Bashoro Ibadan, Abikini Kati Bo Komo Ba 300 Ninu UTME, Tabi 90 Ninu Post UTME, Katiwa Wali Akogi Gausi Dogun, on our bio reo, wagba formu Cambridge, IGMB, tabi Jupeb, tofi mo Naptep, and be prepared for the examinations between 7 and 10 months at Edu Consult. Edu Consult also provides opportunity for candidates on ICT program for examinations like TOEFL, SAT, O-Level, GCE, UTME, Post-UTME, and others. Aye legbe no si wakbelu, fwa laye, ekpe 0813-543-0382. Edu Consult, together with SOA with pride.
0: E so die nipa oro eko advanced level na tori advanced level ta so yi ke se pre degree ti omo ba se 100 level na ni o lo wo nile eko to ti se ni sugbon e level ta so yi iwe eri ni laye oto e level ki expire o iwe eri ni o tun ti je ki iwe eri to mo ni ko le kanu bi HSC aye jo ni koda bi OND tabi HND gan bi SC o ni iwe eri e level si je tori pe gbo won ta ka lehun 200 level iyen ipele keji ile eko university o la won na lo wole si ti a ba fe wole bakan na lomo to ba ni a level lowo o ani akai mo ye omo ni ti gba edu consult university koja ti a ti wo awon ile eko to ga ni Nigeria ti loke okun e to wo UI Ibadan o wa nbe OAU Unilag Unilorin Uniport FUNAB ni Akure UNAB Federal University ni Oye Ekiti Federal University ni Abuja Tinsuka Kaduna Lasu Lekuo Lautech OOU Union Osun gbogbo awon ile eko university bambaun te ma awon university aladani kakiri Nigeria koda won lo soke okun ba ti wi ko wa si eko to mo le fe ko ti won o le fi advanced level wole o omo fe se medicine to fe di medical doctor engineering pharmacy nursing laboratory technology gbogbo e ka sciences lele kankan bakana bo je social science ni to mo fe se bi psychology sociology political science gbogbo e bambam bo ba wa si ti arts to mo fe se bi law linguistics cla gbogbo languages lo ni ran o le gba a level wole bakana to ba je ti management ni to fe se bi economics public admin business management ati be lo e le gba pase a level wole awon eyan tun mo bere pe to mo ba se a level yi to wa wole eko university sawon no si ru ilu NYSC be ni o to mo ba se advanced level to wole eko university o no si ru ilu yo lo se agbanero NYSC e wa ri advanced level merin on lo wa nile eko edu consult Money Cambridge Advanced Level. Osu mewa won fi gba idanileko. Gbogbo university to wa ni agbaye ni ngbawe ri Cambridge Advanced Level. Best ni awon meta to ku na o le ni adorin ile eko university ni Nigeria to ngbawe ri ti an na. Osu meje ni won fi gba idanileko awon yun. Iba se Jupeb ni o. Iba se ti IJMB ni o. Tabi ko je ti Naptab. Ele to mo ba se nbe. Awon counselors oludani moran won ti wa ni eko edu consult. Won da omo ni moran daada. Won to sona o da lori course to mo fe se ati ile eko university to local lati lo. Ewo eko ti di rorun. E je ki omo yin lo bere A level, advanced level ile eko edu consult bayi. Tori bi mo ti wi omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level. Awon to raye wole un nigba ti won ba fi de 200 level. Won jo lo pade ni. Tori pe ohun o ti pari pelu A level. Ti won jo lo pade ni 200 level. Iye ipele keji ile eko university. E ri pe ogbon o wa ninu ti an so fun ra wa ni akoko yi. E dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayiraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri e wo owo ti o jara lo o lena lori advanced level awon mo o ko ti e fe to itena ka ni awon mo ba ti wori si 100 level na koda e wa le sanwo bi emiji abe meta leyin asoye po to wa lori yun ilegbe wa ba ti we o to je pe ajo o dabi ile ni Eje so fun alekan si ibi ti edu consult wa olu ile eko edu consult on lo wa ni communication house fast fast junction legbe igbagi tutun old ife road nibadan won tun ni eka kan ni honorable justice lo aremo court ogangan bi ti awon agbofero ti mo dari moto tele yen ashi junction baso nibadan ni ilu eko lagos state edu consult wa ni number 21 aderonke plaza 20 olowu street Ikeja, Lagos. 21 Aderonke Plaza. 20 Olowu Street, Ikeja, Lagos. Nipele Ondo, won wa Lakure o. Edu Consult wa ni number 104 CU Plaza, Adojuko Uyimekun Grammar School, Uyimekun Road. Ni Akure 104 CU Plaza, opposite Uyimekun Grammar School, Uyimekun Road, Akure. Ni ilu Ondo, Ondo Town. Edu Consult wa ni number 20 Ademulegun Road, Akure Roundabout. Nilu Ondo, Ondo Town. Nipele Ogun wa yo, Edu Consult wa ni Ijebu Ode o. Wa ni plot 53 to 55, Ejini Road. Adojuko Old Kowa Hospital, Kiato De Lagos Garage. Ni Ijebu Ode, Nipele Ogun. Ewu ema pi wan, suri namba yi, bat in setu yi 081 35 43 0382 081 35 43 0382 Ona ni WhatsApp number wan. Website www.educonsults.org.
1: Baba tele ni tun mona woku woku ni rajo aye ni ro ni lorun. Ni Edu Consult eko advanced level Cambridge Jupeb ati IJMB to fi mo Naptab o ti wa rorun ba tori pe pelu ifokanbale lomo fi nwole si 200 level ni university eya ma foro data mo e kan si Edu Consult bayi ni Communication House Fast Fast Junction ni Gbagi Old Ife Road Ibadan to fi mo Ashi Annex to wa ni LOARM Court Ashi Bodija Junction Basoro Ibadan abi kini ka ti gbo ko mo gba 300 ninu UTME tabi 90 ninu post UTME ka ti wa wole eko giga o si dogun on our bio reo wagba form of Cambridge IJMB tabi Jupeb to fi mo Naptab and be prepared for the examinations between 7 and 10 months at Edu Consult. Edu Consult also provides opportunity for candidates on ICT program for examinations like TOEFL, SAT, O level, GCE, UTME, Post UTME and others. Aye legbe na si wa pelu fun alaye e pe 0813 543 0382. Edu Consult together with soar with pride.
0: Eh ri bayi bi awon odo awon omo wa won ti se idanwo UTME nijo ni ti an fe wole eko university ti an fe wo 100 level e wa ri 1.6 million ye pe won million kan o le 600,000 o ni won pe won ti won jijadu lati ra aye wole eko university si 100 level aye melo lo wa wa nle ti an fe wole si ohun wa re o he ifidire mi o wa po ninu idanwo ohun to je pe awon to pass dada o to nkan nitori orisirisi idi itili eko edu consult te ti se awon iwadi kan le lori idekute fonu agbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko je se danwo eri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won fi mo kegbe kegbe kogba kogba mo darapo ma awon egbe ti o da kaakiri eya titi je awa ona bayo ona bayo ona ni advanced level a level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan o ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi ba wa ri kan na ti dawo kan tin ja mole die meji e meta manu le o na le lo bere omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole un nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu A level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ile Eko University e ri pe ogbon o wa ninu ti an so fun ra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayiraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun medogun gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere A level advanced level nigba ti o ba fi di wo yi odun ti nbo won ti yege ni won ba lo wole si 200 level iyen nipasẹ direct entry odo ajo jambu ona won ti gba DE form yen direct entry form ti won wa lo wole si 200 level nile Eko University to ba wu won fun course ti an ba fe se a je pe ohun atawon ti an wole nisin won lo pade ni 200 level nile Eko University be ni eja tun wa jo kiesi leyi o awon omo ti an pass UTME gan kun to le raye wo 100 level yo mo tu ipari odun si odun ti nbo lawon ile Eko mi ti a ba wa ri ile ti o pass re a je pe o tun di odun ti nbo to to tun le lanfani ati se danwo UTME mi kun o tun wa raye wo 100 level a je pe yo di odun ti nbo leyin ile ti nbo ah ojo si nlo ododo eyan anfani ti wa o nile Eko edu consult bayi awon eyan ti lo ngba form ti won lo se advanced level A level ni edu consult life ti ojo ori omo se ko wa sibi ti omo o ti le wa aye legbe wa nile Eko edu consult te ba wa sumo to mo ba fe mo wa njojumo aye re na wa se bi ti le ko wa en so fun alaipe yi koda phone number te le pe si en so fun alaipe yi ile Eko edu consult to mo ba ti lo be ti won se advanced level bayi laare osu meje si mewa pere ni won se 200 level ni won lo wole si onile Eko University e wa ri o ti le ni ogun odun daada ti awon akeko tin lo si ile Eko edu consult tan lo se A level ti won si wole Eko University opolopo omo lo ti lami laka koda awon to ti gba oye muye won wa nbe awon to ti lo soke oko ti en lo keko leyin ti pari A level advanced level tan ni edu consult won po repete a lo ti le daada ni egberun 24,000 omo 24,000 students to ti gba edu consult koja nipa A level tan so ina ni ti en se raye wo awon ile eko giga ni Nigeria ati loke okun e wo ki wa se pe nbo omo ba se advanced level tan ni ile Eko edu consult ni won wa juwo si pe o dabo rara o won ba omode gbere gbere ibi ti o ti ni admission si ile Eko University to ba fe fun course to ba fe se be ni awon to ti gba be koja o ni ke mo bi koda gege bi onise iroyin awa na ti ni awon omo se gba be koja o to lo ba to si gba fun ile Eko ti o fe ni an lo course to won lokan o ni won lo se ikida pe ko si aye gbe fe ni Eko edu consult discipline to gbangban o wa nbe itekute fonu ewo ni nile Eko edu consult koda ayere oto aye ise oto ni to mo ba ti wo be laarin ose bi meji meta pere e ti mo ri ayipada pe won gbajumo eko won daada discipline to kawo omo o wa nbe ati legbe ati ile Eko e wa ri ni ona mejeji o ni abo to peye wa o awon oluso alabo won du wa mu wa mu ni labi awon akosemose alamojutu omo ina oba to duore o wa ni hostel won hostel okunrin loto obirin loto mall wa tan ti le sare ra awon kan ti ba nilo be ni iruja ere idaraya o wa nbe omo fe se run loso gbogbo e lo wa ni ayika ilegbe e wa ri ni ayika ile Eko wa yi o ero CCTV camera wa o to mojutu gbogbo eko ti omo nko lore kore la won mo se test koda won ko project bi gba ti wole Eko University na ni e wa ri awon oluko tin ko mo nile Eko University onu won ko mo o nile Eko edu consult ti e ba tun ko mo tan omo ko ko tun bo ta yo ko awon elegbe e tuku ko fu pe se ko ti ye won abajo awa la won mo yan tin le ko edu consult be ni o excellence o ni what word won ni le ko edu consult eni ko ti mo tarapo pe nbo ni an wa kini phone number ta gbe si olule eko edu consult lo wa ni communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan bakana won ni eka kan mi nibadan ni honorable justice l o aremo court ogangan bi ti awon agbofero ti mo dari moto tele ye ashi junction ni basorun nibadan won ni awon eka kaakiri ipinle eko lagos state ipinle ondo won wa lakure ati ondo town kuda ni ipinle ogun won wa ni ijebu ode en fun wa ni gbugbu adresi ka to pari eto yi phone number te le ma pe won si oni 081 3543 0382 081 3543 0382
1: Baba tele ni to mona woku woku ni rajo aye eni ro ni lorun Ni Edu Consult, Eko Advanced Level, Cambridge, Jupe Bati IJMB, Tofi Mon Napte, Otiwaron Ba, Tori Pepe Lui for Kabale Lomofi Wallisi 200 level in university. E yama for a datama, e kansi Edu Consult Bai, ni Communication House, Fast Pass Junction, ni Baggy, Old Ife Road, Ibadan, Tofi Mon Ashi Annex, Towani LORM Court, Ashi Bodija Junction, Bashoro Ibadan, Abikini Kati Bo Komo ba 300 ninu UTME, Tabi 90 ninu Post UTME, Katiwa Wali Akogi Gausi Dogun, on our bio reo wagba formu Cambridge IGMB tabi Jupeb tofi mo Naptep and be prepared for the examinations between 7 and 10 months at Edu Consult. Edu Consult also provides opportunity for candidates on ICT program for examinations like TOEFL, SAT, O level, GCE, UTME, Post UTME and others. Aye legbe no si wakbelu fu alaye ekwe 0813-543-0382. Edu Consult, together with SOA with pride.
0: E so die nipa oro eko advanced level na tori advanced level tan so yi ke se pre-degree o pre-degree ti omo ba se 100 level na ni o lo wo ni ile eko to ti se ni sugbon e level tan so yi iwe eri ni la yoto e level ki expire o iwe eri ni o tun ti je ki iwe eri to mo ni ko

0: Our office day for Danco Plaza, Adilosun, beside Olumoto's, opposite Maria Azomta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado-Ekiti, Ekiti State, or Green Green House on top, 0707-484-3351.
1: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata ma si properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbua ba
1: okay.
2: Ti ama si CDK CDCA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
1: ogoji ose
2: lati mo sanwo
1: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se
2: eseun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
1: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokko san le die ke to di pe egbe oja fun
2: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo sanwo lo
1: ti
2: olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pen ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun alanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
1: nibo ni office yin
3: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
2: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
4: e pe CDK sorry number yi 0707454 2995 lekan si 0707454

0: CDK ni welemu ranto nilo ko ma sanwo were were lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdk.app
1: CDK make life easier.
2: Ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o pe la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayo je aye ohun ti e wa su mi
3: agbo ni ise lo se je lobe ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugbo den ton fi wi atego so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro ton yo mo eda lenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460619 baba oke ogun agbalagba den ton fi wi atego sewo san
4: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemi Lane, opposite your Yemekun, Grammar School, Nil Wakura, by your fair bearing, Kaka, by fair bearing, or Nimora Kato fair bearing, or me, Pemisori, or Banis or me, oh, Samu, 64, 60, 64, 19, oh, Samu, 64, 60, 64, 19, Kinni Lesser, Baboki, Gutian Bangway, and Nimora Lori. Ati pe kini ile ise baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba wa ja ninu ise ara wa ati to nba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won ti nri elomi a ma ri pe to nba sun bayi to nba jin ati dide nile re isoro ni oje fun ohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara di ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu e ti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki nu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Yemekun Grammar School, ni ilu Akure, tabi ko pe mi sori ero ibanisoro mi yi. Oh, 7-0-64-60-64-19. Oh, 7-0-64-60-64-19. Nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba n lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege de epo hun fe subu eyin ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi n se si agbe elomi n se si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se ara wa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite your Yemekun Grammar School, ni ilu Akure, ero ibanisoro mi re. Oh, 7-0-64-60-64-19. Oh, 7-0-64-60-64-19. Alaafi ara wo ni bipi abia.
5: The word heals. The word of God delivers. It inspires, strengthens, and renews our spirit. A word

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mokin ekale asiku isimi tuni iroyin asale lamu afin lati kan ni Adaba FM 88.9 akure. Ilu ilera mokin lawa ta tin gun sategun. Opeyemi jo danu niroyin sajuna. Egbo koko to wa ninu iroyin na. Ajo Serap lo ti ko iwe si ajo isokan agbaye lori oro ipinije eto abo to nfin orilede Nigeria lape. Ajo NDLA lo ti se awari awon ogun loro kan nipinle Eko. Awon omo orilede Colombia lo je pe won ti ndibo lati le yan are orilede na tutun.
2: Adaba
3: 88.9 FM lango.
1: Iroyin na ri lekunrere. Eni to je oludari agba ajo to ri se oro eto enawo idanileko nile yi ITF yini omowe Afis Oluwatoyin Ogun lo ti se apejuwe are Bola Ahmed Tinubu gege bi adari to fi ara re jin fun ilosiwaju ati oro amojuto ifeserinle eto raje orilede Nigeria nipase mimu idagbasoke de ba omoniyan ati awon eto ironi lagbara nse ni omowe Oluwatoyin Ogun ohun lo je pe o fojo oro yi no filede lasiko ti won sede eto ifilole igbimo awon ti o je o awon to je onise owo ni le Nigeria ni bamu pelu eto afojusun are eyi to waye nilu Akure eto ohun o no je pe awon adari egbe legbelegbe awon to je onise owo kaakire apa iworun gusu orilede Nigeria ni won ti korajopo lati soro lori afojusun ati irungbagan ti ijoba apapo to ni fun awon onise owo ati lati pe fun atileyin iwole pada fun are Bola Ahmed Tinubu nibi eto ohun lo je pe omowe omowe Oluwatoyin Ogun ohun lo je pe o ti mo ipatakutakun e ta won onise owo ti won ko lori oro idagbasoke orilede Nigeria to si ni ajo ohun ojuse won ni lati seto idanileko ati iranlowo fun awon to je onise owo kaakire orilede Nigeria bakan ewe lo tun so pataki ki awon onise owo ohun ki won mojuto ise won bo se to ati bo se ye to si ni ajo ohun lo ti se agbekale awon ilana ile to ye lati mo se ayewo ati lati le mojuto awon to je onise owo leka na nigbati o na to n soro en to je olugba fun awon onise owo nipinle Ondo Gbenga Adefioye o se apejuwe won gege bi awon ti o je oporibiti oporibiti fun idagbasoke orilede Nigeria to si pe fun ki won tubo mo nawo si eka na awon ti o kopa nibi eto ngorin fun ijoba apapo orilede dabubu orilede Nigeria nipase mimu ki oro eto abo ko tun bo yi bi okun kan jagban lolede Nigeria pelu ifowosowopo awon orilede to ti ni idagbasoke Senator Olureme Tinubu ohun lo so oro idi mimo lasiko ti o n fi oro jomi tororo pelu awon igma awon loba loba nipinle Ekiti eyi to je ara abewo lojo kan re si ipinle Ekiti eyi ti won ti sede eto idani eto ipolongo eleyi to je pe won se fun awon obirin saju eto idibo gomina eleyi ti o waye logunjo osu kefa odun ta waye ajo Serap lo je pe won ti kesi ajo isokan agbaye eni to je akowe ajo na Antonio Guterres wi pe ko tete se agbekale ko tete ri daju pe won se amulo ofin ajo ohun abala kokandini 100 lori oro bi eto abo orilede Nigeria bo se tin sapa kan jamon yinse ni iwe ohun lo je pe won ko logbojo osu ta waye ti ajo Serap to si je pe won ro ajo isokan agbaye ki won ri daju pe won lo ipo won gege bi igbimo eleto abo ninu ajo na ki won fi le yanju ipinije eto abo eleyi to n koju orilede Nigeria ajo ohun won ni bi eto abo orilede yi bi o si tin sapa kan jamo papa julo lawon ipinle bi ipinle Benue Borno, Ipinle Plateau, kadina ipinle sanfara ti ipinle oyo no je pe o nko ni lominu to je pe o tun je ohun to nte eto omo niyan lojumale ajo sarapo un lo wa so ninu atutunu won wi pe o se pataki ki ajo isokan agbaye ohun ki won tete bojutu oro eto abo to nsele lole di Nigeria ajo ti on ri si oro ogun ati awunje eleyi tun lo sona fun ajo NAFDAC ajo NDLA jare tun gbogun ti oro

elomi n to suma koni ri tabi n to ba dinne si koni ri gbogbo elewe atebo le kapa e elomi ba gbogbo baba e yo mo gara ni bi igba tara o mo tan gbogbo gba bi igba to fa tara ara ewe atebo kapa e Ma kone ti o to kone, la doye.

0: sire o omo Nigeria kanakana na menga ijade o ijalale ama Nigeria kene ka ti pele yi mo ba won yeju ala ko te nlorun ki wa ni to sele gan te fi ngbo sele lategun isele to sele odun ta wa odun 2026 ta wa ni January pari January si February ni sele isele o dojo kan kon le lo soko o pada de lale ni kon le dawo ti o si le ndemo ngba ti o fi da ro ojo keji ese re ti wu eh ki lele o bere si gbe kun le kiri o agbon se oyin se ikanlu se oju oloko si re kolobu kolobu soloko lo wa wure loju ni lare lohun omo ni ko e omo Nigeria won bere si lu kun le kiri kun le ti bo sinu ogun aye wahala de o ko le nde o ebe le nikan ninu abule ti so ma pe ah ah o ngbo kiki enikan ama Nigeria na ba gbe kunle e gba dodo kini baba so fun won hey baba o ki ogun agbalagba ode onisegun bile eledumare omo ba yin se o adupe adupe pe okun o ba se tin dupe lowo baba o ki ogun to ji agbalagba ode onisegun bile je npe ka ma dupe lowo eledumare eledumare ni ba won se ama Nigeria won so won wi pe kuleta nwo e kokoro tin ge fo ara e fo kule lawa pa won kan be se jo nfa nkan kan eh gbogbo awon yen ni ah lanre ni lanre ni won ja sa lo ko ni ayo ibi soro re ti wa nu o ama Nigeria won pe kunle dohun won fi gbolohun agbaba soro won jo wo yewu baba nso fun pe ah ah sere sere ama le nti jewo fun belo ti jewo peregede wi pe pa mi le mo pa mi ta nkan bayi lesi lesi ama Nigeria n to ka le pe won si won se o baba oke ogun agbalagba ode onisegun bile number 4 dudu yemi lane opposite to imekun grammar school ni won wa o ele de ru le ru to ama Nigeria ba ti seto e kun le tin dide o won si fi alokan bale wi pe yo fese re mejeje rin lai ni lo pamo n tin fese mejeje rin sugbon fo party le won so fa pe yo so pale opolopo lo wa ninu ru da mo bayi to pe aye lo kogun ja won gbogbo ese kun le to wu olodun ti gbasa koso koda te ba rese e le mo pe nkan kan si le nbe mo owo wi pe e kan fi opa o fi nkanle won si so fun a wi pe yoju opa le lati ibere osu keji ti sele ti sele inu osu karun ta wa e ne to lanfani ati gbe kunle lo sodo baba o olohun si gbasa koso o ti dide o ti rin papolopo won wa nu ruda mo bayi ti won mo na bayo to pe be ni won ku si ti ki ba se ara abule to won wa current pe ah won ma soro enikan ni a fi gbe kunle jade o opolopo lo wa nu soro bayi ti won ti ku sibe hey ewo to n gbo me gbe to lale tini so ri pe le aye ko se du owo bayi o bi wo ba lo le pe eyan eni tin le pa re nko ewo ko ewo le pa eyan won si le pa ti e owo adake olohun won se won nikan lo olohun ni omo Nigeria di abare o onkon to n ba n doju ko number to le pe baba oke ogun agbalagba ode onisegun obile sire o 080-2491-3669 number agbalagba ode onisegun obile baba oke ogun na to ama Nigeria isele ta le onire o fun kon te ba fe ba mi so boye ni se te fe be mi tabi NYMC to danto lo de ari ya te fe seun owo ti mo se ngba opo ajura wa lo number te le pe mi si ina ale jo soro lori WhatsApp 07039582607 07039582607 07039582607 number tele pe mi sinu ise la tale onire omo Nigeria la bi oni sele so kan gugu eyin te ngbo mi o ko si ntin se o ti pa Eledumare Oka o number 4 dudu yemi le na opposite Oyemeko grammar school lakure ni baba Oke Ogun agbalagba odi onisegun ibile wa oro to le bayan so lo Eledumare so lodo won oran o gba gugu sakoso iwo na o si gba ope number to le pin sile kan si 0024 91 36 69 080 24 91 36 69 kada la yo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa titi ojo mejo ta ma lanfani ati pade ebi onuku eyin na oniku ajo fa iku degbera ni isola kera mi o le kin ka lo ko mi o o dojo mejo
1: Babo ki ogun ogolo gba da ode abago ti emi o wa da go jini onisegun ibile ko nle wi ategbo fi so ma dari hunun loore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo bi kedo ma mu abugo rere ka ba ni belon lori awon oju olohun ni aye pon omi buruku si ninu kokon elena ma ko ni loju babo ki ogun agboje onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare wi ategbo babo ki ogun leni na agode ni baba to degbo titi sawo bolu gbose o de ijusa pade olubike ijosi lo fin sin gbere orire fun teru tomo won na gbera nle Kagulu tuku babo ki ogun agbode onisegun ibile ni omo Tolorun anfani wa feyin te ba fe foju ni ju pelu won ni ilu Akure
2: telephone 08024 91 36 69
1: babo ki ogun agbalagbo ode onisegun ibile to gbo na jajaja
2: mo ki gbogbo eti to gbo mi gbogbo owo to ba fe ri mi gbogbo ona to ba gbawo ilu Akure ma bo wa si number 4 dudu yami lane opposite Oyemekun grammar school ni ilu Akure ero bani soro mi re 08 24 91 36 69 08 24 91 36 69 alaafia ara wo ni di fiafia

0: ba lowo eledumare alapa nla to sole ayero olorun oba mi ale wi le se ale se le wi oba lana oba loni oba titi aya ini pekun iwo lo date wetegbo fun ilu omo eniyan iwo lo da oke iwo lo da ile iwo lo da apata iwo lo da ngogo tin be ninu aye ko wa se le to da ninu ngogo won ti o ni idi kan pataki to fi da won kabe si olorun orun mo yan mo gbe oga
1: oku bilia fun ni ni won so mo lo yan pe
0: I should be a winter. Tabi omo orilede Africa kan ti o mo tan pe ni ewe ategbo awon tolorun ba mi fi fun gangan lolorun ba mi so imo yi kale fun idini yi ti mo fi wa se awari onimo ijele agba ojemi ninu lilo ewe ategbo fun itoju omo eniyan

0: mo pe agba ojemi eni to mo ti fun tede wi ategbo be a se fi se iwosan wa sori eto leni oluseyin asafe baba yo ba loruko temi o eni ti mo gbe wa loni enu onikan lati popon baba e ba mi daruko yin fun gbogbo omo Nigeria
1: mo ki gbogbo awon ara nu le ti won gbo wa ni akoko yi nibi kibi ti e tin lanfani lati gbo wa oruko temi ni gbajugbaja onisegun bile ti gbogbo yin ma si baba ekiti
0: baba ekiti latun baba ekiti lo si oniruru awon se tolorun oba ti towo yin se nipa lilo ewe ategbo baba bo loruko yen se ja o baba ekiti se omo ekiti ni yin ni tan fi npin ni baba ekiti abeyin le bi gbogbo en to wa lekiti
1: awon ko la bi gbogbo en to wa lekiti sugbon omo ekiti e ma pe okun onigun ko ma ni bi to ti fa wa ibi ti iran ti wa ti wa niyan
0: ekiti ni yi tan fi npin ni
1: baba ekiti eye mejo ki nje di
0: eye mejo ki je di
1: beni
0: e se ko ni baje fun yin baba baba bo kiki se nkan kaakiri agbaye eyin baba ekiti ni o baba re ni to je ipo ni aislera lagu ara re won sa n so pe baba ekiti baba ekiti baba bo le se nse ogbon wo le nda si
1: e se olotu Oluwa lo nse o ki nse ma eniyan be ni sa
0: baba bo le se bere se segun yi
1: e se olotu ti n ba fe so ma ni ipele

0: awon mo mi gan ti won ba se tan ni school won ni kan lo se research nipa ewe kan nipa egbo kan iru won na ma n pada wa sodo wa pe won fe research won fe tori oni won fe se project ti won fe submit
1: baba kini yato to wa laarin practical ati theory aspect lori ilo ewe ategbo tori eyin practicalize eni bayi ti opolopo awon eyan si ri idande
0: e se olotu se ma pe practical o ro ma nkan afojuri se ma pe nipa practical yi o je nkan to fojuri to farahan gege bi eni to ba ni skin problem elomi bayi to ba se gbogbo ara ko le se ara le tori pe bi awara e se re elomi o dabi pe o wo ara sinu ara ni so awon practical to je pe o foju han niyan sugbon gba teni yen ba wa ta ba fun logun to ori para wa okay se ti ri pe o ti fi han wi pe ogun to lo o ba lara mu ngba ti eniyan ba ni aisan kan tabi mi to ba de ngba ti a ba ni okay bayi ni kan ti wa lo lele to si lo tori be iyen ni practical aspect ona ti ri pe kini to nlo yi o mu ilera ba ara o
1: tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin for Nigeria
0: number ti e le pe mi si ni
2: 08155787027 08155787027 08155787027 gbogbo eni to ba n gbo wa ni akure ati agbegbe e e ma bo ni Ade Super Hotel along Oye Mekun Road after Ilesha Garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba Ekiti niyan then gbogbo eni to ba n gbo wa ni Ondo ati agbegbe e a wa ni House 8 Road 7 Pele Ondo City
0: gbogbo eni to ba n gbo wa ni Okiti pupa ati agbegbe e kan ma bo ni Maryland Hotel ibe ni office
1: Maryland Hotel
0: ibe ni office wa wa
1: ibe office yin
0: wa beni gbogbo eni to ba n gbo wa ni Ore ati agbegbe e wọ́n lè kàn sí wa ní Mandarin Resort ní òpópónà Okitipupa Road ní ìdojúkọ Mega School ní Ọ̀rẹ́ ibẹ̀ ni ọ́fíìsì wa wà máa tún pe nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí
2: 08155787027 08155787027 08155787027
1: baba ko to di pe won o tesiwaju opolopo awon eyan lo je wi pe won ti nlo ewe ategbo tele tele lomi ani

0: ani mo nipa oogun yen nikan ti o ni imo nipa aisan te ba fun eni ti iru aisan yen se to nlo a da bi pe o fe lo aisan yin o tun fe pada wa o fe lo awa wa loju kan be ikan niyan awon aisan kan wa to je wi pe communicable disease awon kan wa to je pe non communicable disease awon non communicable disease yen ma n wa lati bi onje ta ma nje so to ba je pe iru aisan be ni ti awon toju e boya yala rheumatism ni arthritis ni to je pe ko wa communicable ti eyan wa nlo ogun fun iru aisan yen o ye ki eni to ba fun yan ni ogun fun iru aisan yen ko le so fun wi pe nkan bayi ma je nkan bayi ma je nkan sugba ti o ba wa ma nkan teni yen o ni je to kan gbojule ogun nikan a wa di pe o abiku o fe so ogun deke nkan niyan se ri ekeji ni wi pe igba mi o le ma je pe problem lati odo eni to fun eni yen logun awon gangan alaisan yen o le ma je eni to looto o le ma so to nipa nkan to nse be ni sa so awon mi to tun ma nfa ti eyan ma nlogun to ma nlogun to je wi pe koni si result specifically ni wi pe se ma nsin won ni obe to dun owo lo pa bi yoruba se so niyan se wa ri boya eni to wa to ma wi pe ah iru nkan to nda ohun la mu fun apere won ma ra adin won ma ra oyin won ma ro san wewe oni ye to je loja te ba fe lo ra okay e wa ti so fe niyan pe ah egberun meta ni o ma na e o ngba ta ma ra adi ta ma ra gbogbo o won wa fokan si egberun kan se mo wi pe daju saka eniyan gan na ko lo to pelu ara e pelu aisan to nda laamu so orisirisi nkan lo nfa elomi na tan ba ni ko ma jele ko ma jele ngba ti eni to fun logun ba ti si nbe gbogbo e la bere si ma je la so man
1: ese baba ni opolopo igba lo je wi pe emi funra mi mo ti mo ngba tewi ategbo tewi ategbo lotun lo si mele ba ma so ani egbe ese dede yin wa bi ton ba ma so egbe isan yin wa orisirisi gugu won lo po nita ero ma te ba mi lati gbe anybody anyhow asori afefe bayi sugbon tori ba se ngboruko yin ati ba won eyan se nsoro tan jeri nipa yin la se gbe yin wa ki lo sele nipa pe awon onisegun ibile tan wa npo si
0: e se olotu se ri ko si nkan to buru nibe o tori wi pe ti eni ti o ba kose carpenter e le ri ko lode lo si shop ko so pe on fe ma se carpentry eni ti o ba de kose tailor bakan na ko le dede lo si shop pe on fe ma se ise tailor bakan na ni eni ti o ba kose mechanic e le ri wi pe ko dede si shop pe on fe ma se mechanic so gbogbo awon eyan ti eri to jade te n gbo lotu te n gbo losi gege be se so tori pe won ni ima nipa eni ki n se pe boya afojude abi asawo abi won kan dede gbegba ima kan wa nipa ti won ni ati pe se te ba wo gbogbo onisegun ibile to wa lorile ede ba se nsoro lowo yi won o ti to iye ti university kan produce ni eyi e ni department tabi faculty kan so ko kan kan o mu o da be iyen ni iyen fi han wi pe awon eniyan pada si orisun
1: ni si orisun
0: be ni aye le ma gba wa ni ta ba lo nu iwe mima ari awon wono to quotations te je pe o point tori pe ewe ategbo yi
1: o da
0: ni ni lo be ni sa
1: be ni baba kini ti yin fi yato ninu gbogbo awon to mo ti fun tedo ewe ategbo
0: e se olotu se gege bi mo se so lekan yato si pe ajogun e nile a tun ko eko kun se ri lara awon eko ta ko oni awon impartation that is oni awon ima to fun wa nipa aisan nipa ewe ategbo se ri eyan oni dodo ti wa ka dede ma ko ogun fun a ma ko sayewo fun ka le ma iru nkan to fa elomi gan o le ma je pe ogun loro e need o le je pe ko kan ni time ati simi ni ko kan le je pe majele na ni ara won fi ma wa okay iyen lo be se wa ri ni some of the Africa country ani awon affiliated that is awon olubasepo ti won awon na nse ise abai to je pe a ma consult to je pe lawon igba mi ti a ba ri awon nkan mi ta le ba won so a ba won so to ba je kan send awon nkan mi si wa boya ni yala iwe kan ti won ri lohun ti o si nbi ni abi formation ta ba n so pe formation apapo nkan ti eyan le lo fun aisan kan so gbogbo awon wa yen ni o je ki awa stand out to je ki ti baba ikiti ko yato so a ni fu dede fun yan ni ogun lai je pe a sayewo fun then a tun lawon ti a tun foro lo kin se ima wa nikan a tun lawon ta jo to je pe even outside Nigeria even within Nigeria to je pe a tun jo un ko debate lori issue ti a ba ni lowo
1: to baba mo ki yin eku atotonu late kan opopolopo omo Nigeria na na tin gbo wa bayi a le wa nile aye nbi keyin o mo ni orisidisi awon idojuko eh tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin fun omo Nigeria.

0: fa ah e se olotu awon nkan to nfa po fun anfani awon to ngbo wa se ri okunrin to ba ni jedi jedi a ma ni idakole yato si yen olotu se ri okunrin to ba je pe o ni ah infection kan tabi mi lara to je pe ko moju to dada a je ko ni ah didakole ta nso be ni sa se wa ri yato si yen stress ma nfa
1: Oh,
0: Benny, sir. Old age, man, fa. Over anxiety, man, fa. Oh, polo, quen, kalo, man, fa. I didn't hear to your quitting and back, do, do, tiwa. I hear will our ma, koshi. I koko carry out analysis. Latile, ma, in kato, fa. Oh, ni our fine result. Tori, ti, ta, to you, a bashe, taye, to bashe, kindi. In kato, fa, ta, omeje, jile, yato, sir. Benny, sir.
2: Eh, se, baba. Eh, kini, awa, kwere, te, yomori, ti, da, kole, bambo. Tabi, ti, da, kole, batu, wa, lara, yin.
0: Ah. Opo o se wa re ti okunrin to ba ni idakole sa akoko re wo pe o ma ma se network failure be ni sa ti won ba so pe network failure a wo ri te ma te ba wo ri phone o le network ile wa ti call ba fe wole bayi te ba ni ke gbe akan ja wa le ni iru okunrin to ba wa ni po be o ti ma yi awon eyan wa ba se nso bayi idakole lo n ba fira se ri yen lo be sa awon okunrin mi ma wa to je pe no network ni won rara to je pe laaro losan lale to ba wa nu le no network ni ko si gba kankan ti network wan ti won lara afi han idakole ni se ri awon mi wa to je wi pe iseju kan won ti wa won ti lo se ri awon mi okunrin mi won a wa gege bi moto ti carburetor e o da ni to je pe to ba wa lori ere to nlo bayi iseju kan to ba ni ko te break bayi a kuna be ni awon awon ifarahan idakole le yo yato opo olotu se ri yato se le se ri e mo pe ti eyan ba dia odere to dia awujo ere eyin na mo wi pe nibi kan lu alujo oni odere to fi gba yagi yagi sugbon e wa ri pe igba to ba ye kokunrin mi ko lu alujo fun yawo e ninu ile ngba yen gangan lo ma ti story bole bi won se ja ogun biafra nkan to sele ni 1943 gbogbo awon itan ti japa ati ejo nkan to fa arekereke gbogbo itan to ma ma so niye to je pe iyawo de ni nife si bo ko wa limit so yi okunrin nikan se ri ba se nso ina e ma rin awon obirin mi ta ma so pe ta ba ti en lalujo fun gan ka te so pe won te en lalujo fe le ko ni le ju rara te ba wa bere pe kini a ni awon oki ni feelings ko ye ko ma ni feelings e kan ka ti wrong ni
2: o ti wrong pelu
0: beni beni mena
2: eh baba o tumo si wipe gbogbo awon orisirisi awon challenges won yi ton ba dodo yin gbogbo e l'Olorun oba ni o se kini
0: ah kuro e ka to di pe gan pe ati e fi ati e promise awon eyan lori afefe sey won ni problem share is half solved sey ngba ta ti ma awon e kan won e ati sumo solution e wo bi sa ti ago mefa bo ba lu o ti ago mefa ba lo ri pe owo ago adura attention ni
2: yes
0: bo se ye ki omokunrin ma duro niyan sugba opolopo omokunrin wa dori kodo bi ago mefa bo ni beni sa
2: baba ikiti le ngbon won lori afefe eni to mo nipa ilewe ategbo olorun nlo won kakakiri origun mererin agbaye ki so lori lede nigeria nikan ati loki okun baba address yin e to ba mi to pe lekan si ati phone number
0: e se olotu gbogbo eni to ba nwo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni ade super hotel along oyemekun road after ilesha garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba ikiti niyan den gbogbo eni to ba nwo wa ni ondo ati agbegbe a wa ni house 8 road 7 pele ondo city
3: office wa ni okiti pupa a wa ni Maryland Hotel ninu ogba hotel yen ni te ba ti de be pe baba ikiti le fe ri e ti ri mi ni ore e ma bo ni Mandarin Resort ibe la wa ni ore ni dojuko mega school lopopo na okiti pupa bakan na number ti e le fi pe wa ni
0: 08155787027 08155787027 08155787027
2: baba opolopo awon nkan ta n soro nipa re yi mo ti bi n lere legan ki lo n fa idakole e si ti da wa lohun baba nje ni ole wa lati nu emi ta n pe ni spiritual problem kini igbagbo yin gan nipa anything called spiritual problem
0: e se olotu ojo ti pe die won gege bi yoruba se ma so won ni ojo aboki ti pe ni sabo ninu isegun ibile yi ati rin die emi oni so fun yin lori eto ba se nso ati bi won yan se nbo wa ipe ko si spiritual problem o wa bo kini kan ti mo ma ni ti mo fe je ko da awon eyan wa loju ba

0: tọ ni lo
1: tọ ni la
0: la na o
1: la na
0: o ya lu e
1: oruko je
0: se
1: mi na
0: se
1: eye
0: o egun ile baba mi te di o mi re eyin o mi re te di o bora
1: Just
0: to come to you.
1: Won
0: fi pa mu oni
1: be ni
0: o ni dandan laye to wa
1: be
0: si o gbudo fi ori ade re o gbudo fi reru o gbudo fori ade re seru egbe o gbudo fori ade re si eni ti oye o se iwo to ye kan ma gba so re fo o wa de eni ti gba so laso fo iwo to ye kan ma woju e o wa de eni ti woju oloju inu bi mi ninu emi o di ase
1: Eh
0: je sare random.
1: Kasiyesi
0: o. Iyo ku tun
1: dola. O dola o.
0: Eh! O ma buru fesu.
1: Alagbara o.
0: Niru akoko yi.
1: Lesa.
0: Ni Ola.
1: Ola.
0: Mo ko ni.
1: Kasiyesi o.
0: So ti sota.
1: Ye sota o.
0: E sota le.
1: O yesa.
0: Eyin egun.
1: Eyin egun.
0: Ati epe.
1: Ati epe.
0: Ati asasi.
1: Ati asasi.
0: Ile baba mi.
1: Ile baba mi.
0: Te fi pa mu mi.
1: Te fi pa mu mi.
0: Lati fori ade mi re.
1: Lati fori ade mi.
0: Lati fori ade mi.
1: Lati fori ade mi.
0: Seru egbe laye. Egbe Oluwa
1: Egbe Oluwa
0: Ella na o
1: Ella
0: na o
1: Ella
0: na o O ma ni agbara
1: Alagbara o
0: Sangwata
1: Sangwata
0: Ojo Friday
1: Friday
0: Mao
1: Mao
0: Event Center
1: Event Center
0: To ba ti debe bridge
1: Bene sir
0: Ni Sangwata
1: Yes sir
0: So we gbe
1: Mao
0: Onlo Mao
1: Onlo Mao Event Center
0: Mao
1: Mao
0: Event Center
1: Event Center ni o
0: Ale Friday
1: Ale Friday ni o
0: O ma buru fesu
1: Masule o
0: Ati awon omo gun re
1: Oh yes sir
0: O gbudo sule
1: Masule o
0: Ni ale Friday
1: Bene sir
0: Ako okuta meta
1: Ako okuta meta
0: Fun fun
1: Yawa o
0: Ni ko sadani ayada barua regede bineta waruba nese kaina ina jarua dele regede biaba ruja do kaima ore
1: kabiesho
0: oga
1: kabiesho
0: anti
1: oh yes sir
0: mama bayi lo nu ewi atu ole
1: amen
0: hey ajaide re
1: amen
0: atu ole
1: amen
0: ajaide re
1: amen
0: ogun se
1: amen
0: ogun re se
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
2: Sori igbagbo lo nilo ko si kankan bi ba ni mo ni ise wo ni ti mo fe fun e ha to ba ti gbagbo ko le sise ko ma gbagbo ko ro ko le sise fun e o igbagbo ni to ba ni gbagbo to wa lo bo senu ona enna wa me je soke
3: yes sir
2: alle ni ko do la ni wa le sibi
4: Many of you that you are yet to see a miracle.
5: Gbogbo ipinu re ni pe.
4: All your determination is that.
5: Woli lo fe wari.
4: You are yet to see the prophet.
3: Yes.
5: Gbigbiyanju lati ri mi ni gbogbo igba.
4: All effort to see me at all time.
5: O le ri Olorun mi.
4: You can't see my God.
5: Ṣugbọn tori mama ibi Olorun lejo.
4: But now this woman challenge God.
5: O ko Olorun ni je pe.
4: Challenge God that.
5: Mu mi larada.
4: Heal me.
5: Ko ki n to foju kan woli.
4: Before I set my eyes on the prophet.
5: Lọ́gán.
4: Instantly.
5: Okun ìmùlẹ̀ tó fi di ẹ̀yìn rẹ̀.
4: The road they used to buy
5: you back. Tí o lè fi jókòó.
4: That doesn't allow her to sit down.
5: Tí o lè fi rìn.
4: That doesn't allow her to walk.
5: Okun yẹn dẹ̀ jà.
4: The road
5: yes, sir.
3: Yes,
5: yes.
0: Eyin ara Sangwata.
1: Sangwata.
0: Ojo Friday.
1: Friday.
0: Lo ma ba mi ko wa o.
1: Bene sa.
0: Pelu agada godu e.
1: Eh o.
0: A okuta funfun.
1: Okuta funfun ni o.
0: Meta.
1: Meta le.
0: Hey.
1: Yes.
0: Omo re.
1: Bene o.
0: Ogudo wa meta fun.

0: e ka le gbogbo omo Nigeria
1: omo lode to ja wa si omo lode adupe to ja wa si
0: atẹyin atemi ko ni re ni kankan ninu wa o
1: ni ni kerido
0: tori yoruba ni pe ki re owo ko mo le naja
1: kekere ju

ẹran ti a pe ni ẹran ologbo asiri po daada ti won fi ẹran ologbo o se koda bi muto ba pa ologbo awon agba tun ma lo fun kankan mo kankan e se o lori eto irinkeyin do mo lode e fe se ngbowo e fe bun lowo e fe pe mi wa si reception we pe ki wa smc fun yin 081 6 meta 5 kan 8 meta 5 kan orija

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Sunday Olaosebi Komowa lati Kubwa. O sele pe that was 2023. Te ba mo H message to am bi bayi ni ni kusape. Emi mo bere se yen lati nu foundation titi a fi pari. Sugbon lati gba ti mo ti a pari se yen. That was early this year, January. Lati gba ni kan ti da duro. O duro patapata ni ko je bi osu meje mi ori kan mi ri bi kankan lo kilo an sele mo sa ngbo program daddy lori radio ngba ti mo wa ngbo o wa sele pe won ni ka ko irinse wa ka ku si ori pepe ibi ta tin gbadura mo wa ko irinse mi tori ayo menda ni mi mo wa ko sibe ibi ti a tin gbadura ti daddy tin le adura fun wa opolo kan jade lati inu carpet
1: opolo
0: be ni sir ni waju olorun ati eniyan opolo jade mo pa opolo e ko fe ku mo wa mu anointing mo wa da le lori ibe mo ti wa pa mo wa fe gbe opolo yen pe kin gbe wa
1: e ma gbe wa
0: ibi ti mo gbe si atekun kan gbe lo ni so leni gba na ngbo ti mo wa gbadura idin kan tun jabo lati ori oke ni lati gba yen ni waju olorun ati eniyan bi won se npe mi bi bayi na npe mi lohun be so ifu gan lana nisin won ni kin wa bere se kan lola lotun la nisin won ni kin wa bere won da duro fun mi na
1: another one
0: be ni sir
1: won da se duro fun ra won
0: be ni sir
1: opolo lo jade okuta lo nje be gbogbo to nbe gbele toju re o
2: Jesus
1: hallelujah
3: ora yi ti de